0: Kungangi thoram tabiri ba khwai pumna mukpo ahan ba makta da taram no okcheri khurumjeri sanibe ma suyobirakle
1: ahoi yogjerakle taton
0: sanibe ma nabung phida thajeri phida sondelengsin biu
1: phani phani taton
0: sanibe ma ngasi asi thangjinumitni ngasi ki kungangi thoram gi ahan ba da thangjam ibem hal debine sakpa khongjom parba matangna ningthorol da thangal da angang thaibagi matang ase ngasi ki kungangi thoram gi ahan boina silupa taminasi
1: taminasi taton
2: tang lâu lây na thiêng ngực lê

Utiba lai kon salagli hai ngangi dina hanang jing marjing khubham landangane karenage kan lagpdi irai ma khubham yodagli irai ma khubham yodagpadi nongan tubum sangi nongal lagpamatam dadi Makin tangan kulak bana samnura asing na yeng dana kari haiki Dari barai bima Ning tau gi macal bungo angang ya yi tawaya do yauri bada Angang ada hingi bara amuk te yeng si harp bada Samnura kulak bina Ning tina sam thari angang ada lok thari Matama sida phaira tani na thambaga Maya ada ki bibulla do heksat lupa kandadi Pale mama sijagi Komrang lai je kaura dana Naura wa angang aduna

Kariya thangno hayrak padang di Samno rachin na yeng laga kulak panna Hai hai kulak pi Anga nga siya chama

0: 당점 이뱀할 데비나 석바 공존 벌바 마땅나 닝터롤다 당갈다 앙앙 타이브기 마땅하시 나스기 궁강이 더롱기 한보이나 실룩바 타미나레
1: 타미나레 타톤
0: 더롱기 아니수바시디 사톡 레이버 수작 마석 강독바 아마디 가람나 타그니 하이버시기 마땅다 Dr. 엘랑범 라말락스미 세니어 사이언티스트 ICAR 람펠가 우나두나 사바 와리와타 아시 탐자리 우나비리바 아마디 더롱부톡바나 라이젠다 싱탐니
2: 아시 아카스바니 유팔다 칠리바 마톰케아 카이토 duna lengsin dura lebireba dr alambom lama lakshmi bu ikai khumna jabogloina taram dokcheri
3: anka sadi infal bu so ina khurumjeri amasung radio tabir ba mayam bu so ina ikognon da khurumjeri
2: tabung mi sina malem sida koi gi khullinga ga lek matam da gi hauna chujak singsu ngalegai matam da gi tabung mina ningsi mo thotring matam da gi koi chanara bane kasing simak sa su ekoi gi maripur gi lam sida su koi yam phajana sanari aduna sarab singi marakta ekoi gi chujak se makal makal su mayam ma chare kujik se maruna sweet corn kaina ga lakwa haitare ko ati gi chujak sa hong nambi mama ge ke khoi ge lairam ba mayam su sare marum se nga se khuna khanda ga duri ba hi ma se sa thok le ba chujak ma sa khang do pa amadi karam na thagani haibi gi matang dani marum se na to tala ma lakshmi da wahau do oina thamjani gi si chujak si ma gi horu pa si kadai de gi hor e amasung ma si chujak si makhal kaya mu thona khai du i aduga chujak si na miwe ba da piri ba ma gi carbohydrates nutrients de gi vitamins kayamyan pidi haibudugi matang da samlap hana ko warulum ta han thambyo
3: phagani thamjage ahan bu magda da in hygiene bu de koi chujang se english sahare gana mes on haina khagni ko magi botanical name se na jamis hai ko ado ma se kwai ahan bu in north america da leba magi mexico haiba mapham se sidagi horakhi bane aduga around 17th century ado ai da koi gi lalun itik to portuguese sing sina ahan bu ina koi gi india da masi gi chujang se pusal lakhi bane aduga koi chujang ki maram da ikitang chu haijaram ge tentak na akui chujak se akui na miracle crop haibadi angakpa panbi haina su khangni ko asida na da mai se queen of cereals haidi cereals ke maharani haina su haine masi kari gi no haibada akui ki chujak ki photok se yam leiba yam thuna chaugan ba amasu makhal makha kya gi aing asa da yam na chanar na mane hing bangam bagi ne haijani gi ko sida na da ma se akui ki miyoi bana chabada na ta na sanga gi majja uina adu da na ta bi da industry sing da ne stars thau biofuel amasu yu gum ba sung ba da su yam ka season ek aduga chujaki makhal se ani sui akuina normal maize haiba ma specialty maize haiba ma
2: normal maize na hoju ji akuina kai thien da akuina phangi ba si odina tra
3: akuina mainly akuina thanari ba se normal maize odine aduga ma se aya ma na akuina livestock feed kum ba season ba di sanga gi mazak sung ba da industrial purpose mem season ba ina ma mang haize ki bdo adu season ba da aya ma season is normal maize odine adu masiki da su makhal se mari sui haize ki aina then corn haiba ma flint corn haiba ma floor corn ama aduga potkon marise suiba adu akui gi prithibi da khwai da thanari se akui na den kon makhan se ni ko ya dong na to bose magi khun magi sep se adu ga india gi oi ga na khui na khwai da gi thanari se na khui na hakapan ma ju gi flint kon se oi doine adu ga ani su bada ini special team is high ga di ma se akak da ba magi market value high oi ba magi specific magi trade high ga da magi specific value ma le ja ba se asi kum ba ju jak se oi doine khui na samna ha ba khui na manipur da yam na thanari ba sweet corn adu ga baby corn adu ga popcorn ha di ju jak kabu kong nei ba baby corn aduga koi not is yam na pam na ba asia de yam pam da ba khigi kinu se sticky hai ta di vexicon hai di na ba lo ba amylopectin ka ten yam wang wa se asi gum ba si jo khoi na kinu da singa ka ni se specialty me sa chinga ka ni
2: ba ta na khoi mani pu da han na ai ki ji ki sweet corn hai ba chung nga chai khoi chu ja athum ba ade khoi baby corn na khoi ki chu jak se khoi ki mayam na khoi ki na sin yam ka chana ba khoi ki pitak tor ka na khai du o ka na manung gi masing ki pun na chana ba ya ba to masi na ta ba hai ta re mama ngai da khoi na ipai pu sing na sa number ko cha hong nabi chujak se masis na karma munung chaleno
3: asi se koi na normal mes ta haide koi gi manipur gi oina keno vexicon haise na koi na keno da ching duini ko magi specialty mes ta la anima gi tok tok pa magi amylopectin hain haise ki de am content yang wang ba aduga koi manipur da thana is a quiggy local miss Nayambo Udine. The Queen of Pamner is a Huzuzita. Makana Kamiam later, so Queen of the Pamner is a quiggy tiny the gay pipe in a tanner, but Juja, some Naira quiggy Jahaus Zakumba, Jingdan, the Lava, Madame Nushiba Zakumba, Sinayama Pam the Tanner in Manipurda. Ado, so he curses again to Mamang the Manipurda farmers in the sweet corn set, Kahina Pam the Tanner, Pamagi, Mung the Uigo.
2: Aduka, Uziki sweet corn, seeing a Sagi Yamna, Pamnerapa, Aduka Amuksu, a quiggy Mamangi Ipaipu, Sing Sisu, and Pamnaba. Akuin market si akuin duelo ina haja batareko. Anu mana cepu so anu kui. Hujik si koi doktor lomas minat ngasagi Indian Council of Agriculture Research ta ngasagi layi scientifically ina traga ngasagi genetically magi product magi qualities ya. Masih ani si kerana hina akui mewibda cawam matam da impact bi.
3: Pek si akui na hai budi magi tungan tungan bu magi quality ima mamlejiko. Akui na sweet corn si cawam da magi fiber content magi protein cuzaki oi budum yauzer ini. Aduh bu mada sugary hai bu shrunken hai bu gene magi mutation thoki bagi masi kena toruk paniko. Aduh na mana magi sugar si stars tu onbanga magda bahai da sugar dona leba. Aduh gini mana thumize. Tu diabetes patient desu akui na magi chang amda cawam di ke sukai de. Am hina cawam di phate hai wani potse ngang ini de bija bija amna payiko. Aduga quickie traditional height that the quickie Jahaus is out a move say. As the anthocyanin content, antioxidants, and wang banana quickie local laser, but quickie machu ayak airbutch alkumus as a chap of the under cannabis wego.
2: A quick music, Tabu Matam, the quickie scientifically, as I shall not suit, as I develop Tokiba, do Maruina Sina, the Kida, develop Tokiba, quickie, OPV, canagalibut, open pollination, varieties key, the hybrid key, the genetically modified GMG, varieties sings. Masi la pasina. Maram orang kan dah cuci lagi makal sengaja, magi quality sih handa repra, high visu kita tanjuk kita tambiru modu galuhnya na, kita cuci lagi makal panbiri budu ki wang.

Ahan jori ba gid asigaloi na nga sigida magtadi Akashvani Falgi FM Sangai Channel da sanduk jabathoram matanga sidalo sinjari hayeng yai feraba ingagi nong mapanba nong maizing numitki nungaira ba thoram kayana pumnamu puttaram namuk okchage nga sigida magtadi thoram tabiri ba pumnamakpu adhungge announcer Yureka Yurambamna amukahana khurum jari Jai Hind.